0: samoa Brisbane.
1: Tautu mo oile iwa sumo le valu tesi ma le tasi fa mo.
2: Ole si po fomo le nevu samoa.
3: La la lumi e fa epi.
4: Stand by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iwa valu tesi ma le tasi fa mo. Tauia!
5: Ia wau nanga whaawau alo po kalame Samoa i Brisbane au Sitania. Ia te ole wha e pila walu tesi mani tasi i whamo. O pina ati a joe lawa gana. Samoa.